0: Franci, pasta maikare mutabo ini na ajira owe itanya riake. Ajira itanya riake ni kumenya Kristu. We itanya riaku niki? Nonye de kumenya itanya riaku niki? Twashokereria karibu sana muthikireria wa tafara ya kugikea mwihoko na kirigiriro ukoni gwa Kena FM Roboto pjeta kwa Jeri wa Jega tafara ni kugikea mutabwa 92.2 Nairobi na matura maria marigishirie 92.8 Naikuru na Mount Kenya region 91.2 Eldoret then wasogapre www.sogapre.com kuruku to WhatsApp ni dashmania na Jude Muras na Rajira demora hore mami wao Pastor Mike okay jara horera my mom na Umishoba Pastor Mike Pastor Geshuki, Nancy wa Spice, Soso Serebu, mudogo ito Nancy wa Gidega na mashabik othe, maikare mutabo. Ino mwani kuhana ndakona, mudogo ito Nancy wa Gidega okajira, Jerry, we mwega, de mwega, gaitheria Pastor Mike na Ewel Kamuno Makiria, okajira. Tumukumi Yesu Kristo Gideon Wanyoike na mudogo ito wa Kiru wa Murera Jenny wa Gidega turathimwo turi hamwe gatho cia mwanya muno muno makiria mudogo ito atia mudogo ito Chegerulus Derefa wari kana Sako ukajira we mutabo ni muno makiria na ukajira gweithirie dugata ya Ngai ukajira mudogo ito wa kuria wa Fair Price mudogo ito Derefa othe ari kana othe maikare mari othe a kinyogori maikare mari mutaboini gatho cia mwanya rera tuingire theni wa urutani wa kindu gigwito altars Pastor Mike ari haha kumuhe kanya atugeithie na nigetha torike already dagika nya ciake ni ithiete uguo ari haha Pastor Mike kwero te rucini
1: ni ndithayo Kristo akaini mwega
0: Amen. Karibu sana.
1: Gashokeria Ngai gatho muno na ngamwira ni wega ona tondu wa muthikiriria wakwa haria hothe ari na ngera Kristo wa Ngai ni wega ona tondu wa gitwara hura na gituhe muthenya mweru. Ti undu wa kawaida ni kuria andu mokirire na makuigua Ngai angimokira momite ka ari angime friji ni no ithwe twi moyo. Na undu wa gitumi kiu twakira Ngai wa matuini ni wega muno na tukamwira ni thengio ni tondu wa gutureha gitukinyitire kai tuhoe ni getha twambiriria. Baba ni wega ni tondu wa wega na utugi wa ritwa riaku tutingenoga ni gugwita Emmanuel wa Ngai ni tondu we ni utwikite maundu mega na undu wa gitumi kiu ri baba ni wega ni tondu wa gutumenyithia ati magongona nimo matumaga tuture kwa Ngai na ugatumenyithia ati ni wega tumenyithie ciana citu undu ukwigie we ni tondu we ni we Ngai na gutiri ungi uhana tawe na kungikinya Jehova Ngai ni tweka maundu maria matakwigie we itho matuini ndukanareke muthenya ucio gakinya reke muthenya ucio kayuru ni nduma na nigetha ndukanakie ni twa ya muno twakobararia twakwenda ona tuga ni wega na ni thini wa ritwa Yesu Kristo ni gutohoya twetikia ona tashokia gatho amen amen and amen ndirona ndo ni matu twarite tu you know na by the grace of God ndirona ndo ni atindike we ndo ni atindike kigongona ni gitindikite andu muno kigongona ni gitwarite andu ria kamakama na rekei ndimwire it is not a joke kigongona kia Ngai gitiendaga itherwo tondu jethini wa kiambiriria ikumi na inyanya mweri ikumi na kenda yugaga atiriri ati amu ndimuthurite nigetha athe ario ake na njiarwa ciake injathikagire na ciikage ciiko njagiriru na cia uthingu meka uguo ni ngahingia maundu mothe maria ndana mwirira so my question is tondu turanjia uhoro wa altars na he mundu ranjuririe Pastor Mike how do I know whether a school has an altar of God na ndiramuria kiuria kihuthu muno kiria gitumaga mundu aheo spirit ya discernment ni ki niki gitumaga mundu aheo spirit ya discernment na ndirarikia kurierizia atiriri ifu ngwenda uthomere Jerry witu unfolded a certain chapter of the Bible na niyo ngwenda uthomere nigetha twambiririe basi ngukwete ni uthomere nigetha twambiririe
0: gucokerithia Mathani 6:7 enerago atiriri namurutage ciana na amarutage ciana na umarutage ciana ciaku na kinyi meririkanagie riria wigwa kumucie riria umagarite
1: thank you
0: riria uhurukite
1: aiya
0: ona riria ukuruta wira
1: inyanya
0: mohagire moko-ini maku
1: mohagirire
0: moko-ini maku
1: ehe
0: umekagire thithini
1: thithini
0: takiririkania
1: keda
0: nige madike furemu-ini cia mirango cia murango wa nyumba waku oha ona hingo-ini ciaku
1: ona hingo-ini ciaku now ndenda ukuria atiriri muciari utanamba kunjuria mwana wakwa ingimenya atia thukuru iria arathii ri mawatho maya ngai aheanite mahuthu muno ma mwana ri ni umekaga
0: na umarutage ni mawatho na umarutage ciana ciaku na kinyi
1: ni watho jeri mundu wothe uciarite mwana ni watho na muririkanagie riria muci riria imagarite riria hurukite riria kuruta wira agithii uguo ri itiga ko inventing ikaigo mohagirira moko-ini maku no mekira githithi-ini ta kiririkania and you shall write them upon the post of thy house and thy gates iyo ni kenda
0: ta affirmations
1: now kunde kuga atiriri there is no place to run away kwaga kumenyithia mwana waku uhoro wa ngai ngacokie ngatho muno ni tondu wa mutumi witagwo nyina miracle na njira ngugeithie muno
0: ni ndagithika
1: na kagaitu kegetagwo calling ka njira ngugeithie muno na ndikagithie ge kuu mwena wa gatundu
0: ni ndagithika muno makiria
1: tareke kwire jeri witu mutukatiri witagwo ruso wa muthama twa discussaga nake hindi ingi akanjira atiriri gutiri kindu ugwati ta mwana angiumagara atari na kimenyithia kia ngai gutiri kindu ugwati jeri witu ta mwana angiumagara atari na kimenyithia kia ngai nikii kiratuma inyanya twire atiriri umohagirire moko-ini make no mekira githithi-ini wake ta kiririkania
0: nige madeke furemu-ini cia mirango
1: yes ati akiuma kuria guothe arathii ri mawatho macio nimo matuikite macegera make are we together na akiinuka akorwo ni aririkanirwo moko mena macegera ma ngai ri akamona furemu-ini o rimwe makamuririkania niki kiratuma wirwo mekire thithi-ini wake nigetha nginya thukuru iria athii mwana ucio arithomagwo ta ngai ndironire thukuru ina guku western imwana ikigoma ikoiga nituracodomaizwo arimu makirite ki nginya ciana ikagoma jeri witu twakinyire haha-ri thukuru ĩrĩa ĩraheire mũthenya ũngĩ ndĩronire mũthuri ũmwe mũthenya wa ira ena ruo rũingĩ mũno akiuga atĩ ciana icio ciacinĩrwo thukuru ĩyo nĩ ũndũ wa kũregana na ũhoro wa hũra ũmwe ndio
0: mĩtambo yaku Pastor Mike nĩ ĩrarengeka hello
1: ni rajigwa
0: ni ndira kuigwa karibu sana
1: nwani kajeri wito
0: yes Pastor Mike
1: na toguo jeri wito he mwana urutetwo kuregana na waganu apio na ngitwaro kwa jeri neritwo ndakanarie kindu kwene mwana ucio ni nginya uhurire nyina kana ithe thimu nigetha umwire ndwitikirie mwana waku arie guku tondu mwana ucio ni mwandike watho thithi-ini angitonya kwa jeri akorwo watho ucio nduri furemu-ini ndangiria kuo o kinyore wa mwikirire watho amuhe rutha ni ciana cigana cianyu iramuhoya rutha ni ciana cigana cianyu mwikirire macegera ma ngai muthenya wa ira ni ndirakuritie kiuria ndirakuria tirinjeri ndirenda ciari moke ha matwandikira matwire atiriri apart from anything else na mutugatiri wetu ruso wa muthamane kwaithia muno
0: ndagithika muno mutugatiri
1: nuanyita kiuria kinene kiria kihonjeri witu ni atiriri nuyu wafundithire ciana ciake kwenda ngai na kumwetha nuyu jeri witu ungihota kurugama uge atiriri my daughter cannot be like that today nu ucio ungitwira ni andikite thithini wa ciana ciake watho wa ngai nuanyita gucokeria mwathani ithathatu mwari wa ithano augaga atiriri na wenda mwathani ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe ona hinya waku wothe ndirenda gukuria atiriri ithe wa Kamau ciana ici ciaku rĩ nĩcio nĩ wendete ngai muthenya wa ira he kĩũria ndĩroririe very challenging na ndĩndĩronia ciari ingĩ mũno manjĩrĩte Pastor Mike I'm really sorry I didn't know it is a rule ĩnĩũĩ Jerry nĩ watho akorwo mwana waku e thukuru kũmũhũrĩra kũmenya kana ena ngai kana wĩtĩkio ũrĩa umire naguo mũciĩ arĩ o naguo ũtanamba kũmũria ngirĩndi iria akuĩte ngoro ya mwana ũcio to nĩ wamũnengerire rũthario rĩ hihi nĩ ũmũragia kana nĩ ahoyaga kana no kũmũhũrĩria B plus na A plus na tondũ nĩ aĩkũinũkĩria B plus na inũke wahũra ũmwe rĩ wamũguna na kĩ he rwĩmbo tũina tũkoigaga atĩrĩrĩ rĩrĩa ndokire nĩ wanyonirie augire nĩ wanyonirie ona ũrĩa warigicĩirie gwaku mũciĩ nĩ wanyita
0: na ũkĩnyonia watho
1: ndakinya gwaku we nĩ wanyonirie
0: watho
1: ũrĩa
0: nĩ kĩũrire no nĩ marakĩmenya mamũkĩrĩtie mũno
1: wee rĩrĩa waingĩrire kwa ngai rĩ
0: ngai nĩ
1: akuonirie watho ũrĩa warigicĩirie gwake mũciĩ wee wagĩa mwana rĩ nĩ wamuonirie watho ũrĩa wonirio nĩ ngai ũrĩa warigicĩirie kwa ngai mũciĩ are we together
0: yes
1: no ũhote gũthiĩ mbere ya ngai ũmwĩrage atĩ ya nĩ Gen Z matiaragĩrio are you really sure kĩu nĩ kĩhoto kĩiganu or you are becoming a lazy parent spiritually
0: kaũndũ kau reke ngwĩre Pastor Mike kwĩna kaũndũ kau kaũndũ kau ka kaũndũ kau kuma hĩndĩ ĩrĩa Gen Z marahũkire na nĩ tũbatiĩ tũhe wĩra tũbatiĩ kũruta na ngai nĩ egũtũteithia nĩ tondũ Gen Z othe nĩ magĩire rugarĩ
1: right
0: na rugarĩ wa gũtuĩka diehards cia kwaga gũkanĩka in terms of nĩ kũigua ta me above the law
1: right
0: na tũka energize ũndũ ũcio mũno wa kuga ndũĩ aya nĩ Gen Z na nĩ wega no nĩ tũbatiĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ kũhũra tũkĩrutaga nja
1: na nĩ kũrĩ kũhũra ũcoketie na mũciĩ right
0: atĩ ona wabici rĩ ndũngĩkania mũndũ ũndũ tondũ nĩ Gen Z
1: tareke ngwĩre Jerry witũ hĩndĩ Jesu arehire thĩna mũingĩ mũno according to the book of Mark 10 verse 14 you can you kuona ibuku rĩu rĩtagwo Mariko ikũmi mũhari wa ikũmi na inya na ndĩrenda andũ manjĩre atĩrĩrĩ gũkũ inyuĩ mũrahũra ciana mũiroretie rĩ na mwathani ũrĩa oigire rĩ nĩ iratwarana wa kerĩ wee rĩ wĩ kĩgongona kĩ muoyo mwana ũcio ciarĩte rĩ nĩ kĩgongona kĩ muoyo because there must be a deficit of a character angĩkorwo kĩrĩa ũrũmagĩrĩra ti kĩo mũrũguo arũmagĩrĩra nĩ tũrarĩkanĩra
0: tondũ rĩrĩ Pastor Mike hinya ũrĩa wĩna Gen Z rĩ Nituronire hinya ongigarura maundu na njira na dagika nini muno.
1: Right.
0: Hinya ucio ri ongigarura maundu na njira ngiri ina muonere ongiri. To ina rucio ruhana atia githe ti rucio ruthaka muno.
1: Right.
0: Yes. Todo tware tiema. Na twarie na mere ya iho. Araina tafarira iraru. Araina tafarira hiyo muno iraru ucini. Na karo gakire nyaga akioria solution ya miaki theni wa shukuru
1: na ushokaria kaudu kahotho muno.
0: Yes,
1: he muthuri wetagwo Daudi na drone ya dikite message by the way aroiga pata mike we need you in this one kuja washa moto ndiroigire kaudu kahotho ndiroiga atiriri na no ndirocokere tene theni ciakwa mwaki uyu waimire muciĩ tunanjia thukuru njeri.
0: Okay,
1: rekei tutige kuhenania. Let us not start running away from the truth. Mwaki uyu njeri ugia kio ni Caleb wa Pastor Mike ndwarutirie thukuru. Mwarimu ni kuhitana arahitana na ndamathia atoi ni ya muthemba uriku. Ni twanyitanira.
0: Yes,
1: muruguo ri rĩrĩa ainũka rĩ akoragwo e mwana wao tũtirarega thukuru akoragwo moko-inĩ ma mwarimũ ĩ rĩrĩa mũciĩ rĩ nĩ mwana wao tondũ ũtũraga wĩra ndũiguithĩkaga ndũtarĩkaga njeri witũ twathiĩ gũkwĩra ũhoro wa mwana waku ũkoiga mtoto ni wangu unaniambia unamrĩhia school fees nwanyita njeri witũ ĩ nĩ ũramenya atĩ nginya kwĩ nguo right now cikoretwo ikiuma magongona-inĩ ma ngoma no tondũ nĩ fashion ũkaguthũka ũkanengera mwana waku akamĩkĩra tũrarĩ nawe njeri witũ ũngĩkwĩra tũraingĩra handũ atĩ ciana kũgerwo ngero ũrĩonekaga tarĩ ũndũ wa kawaida ciana gwethwo irĩetha we were with you I think it was on February twahũra mĩeri ya igana ciana cianjia kũũra 11,000 kids ciethetwo ikaga tareke ngwĩre njeri witũ ti kũrĩa twagĩrĩire mũno mbere ya Ngai no nĩ ndĩrenda twĩhũre ta aciari tũyũria atĩrĩrĩ nĩ hatuorĩire njĩra njeri witũ
0: ndeiguire
1: because we cannot keep on blaming the government.
0: Yes, ndeiguire makiririkanio ni ndaiguira makiririkanio ati twaigire ciana itikahũragwo.
1: Let me tell you something. Kiririkania kia mwana ndakahũrwo ri no wakirutire
0: ni thirikari
1: ni muciari no muthirikari ithondekagwo no njeri
0: ni muciari
1: thank you kuguo kuna kwa watho kwaimanire na muciari waririe mĩario careless akiuga ciana nĩ itige gũkũmwo ndirarega nĩ kwarĩ na mbara njũru no nĩ matororokirie na warimũ ũrĩa mahũraga ciana makĩanjia kũhũra ciana na kĩũni na ũnyamũ na ũndũhu ta rĩu heka mwana ndĩronire ga thukuru ĩtagwo mbĩrĩrĩ boys nĩ mbĩrĩrĩ na kana nĩ mbĩrĩrĩ mwana ũcio njeri witũ atĩ tondũ ena mũirĩtu wa form 4 na a teenager is a teenager nĩ akuona mũirĩtu na meciria make nĩ ndĩ marakuũka kũingĩra thĩiniĩ wa ũgima kuguo rĩrĩa ona mũirĩtu rĩ onake nĩ arenda kũmũcogotha mũirĩtu onake rĩrĩa ona ta ciĩga imwe cianjia gũcenjia gũkĩra ũrĩa ararĩ tene rĩ onake nĩ arenda gũkomentĩrwo nĩ mũndũ ũcio ũngĩ nĩ mwanake ũcio marathoma nake no tondũ mwarimũ ena bata na mũirĩtu ũyũ rĩ mwarimũ ũcio akahũra mwanake ũcio ngundi cia maitho ndĩronire nenda-inĩ thĩiniĩ wa mũndũ ũmwe ũkoragwo mũnene mũno Nairobi thĩiniĩ wa kaũntĩ ya Nairobi kahĩĩ kau kahũrĩtwo maitho gakenda gũtũrĩkio mũgongo ũiyũrĩte irema ndarahũrwo tondũ ndarathoma ndarahũrwo njeri witũ tondũ ndarathiĩ kĩrathi on time ahũrwo tondũ ena ndũgũna nĩoneka ena interest na mwana mwarimũ arenda tũbundithĩtie ciana citũ atĩ no tũ embrace waganu under control do you get it?
0: Yes.
1: Atĩ ũmũthĩ ũyũ mbũinĩ gakwa no gathiĩ ũguo bora gatikagĩe nda yani ndĩretigĩra ihugũkĩro ũrĩa njĩtigĩrĩte mehia njeri witũ ndĩretigĩra Caleb wakwa ndakandehere mũirĩtu wĩna ihu gũkĩra ũrĩa njĩtigĩrĩte etigĩre Ngai jeri witu ngothoni wa nyinangani akagia ihu na tondu ithenere leader akaguthukio thibitari akawangware akarutonda kiuri gya kwani atiriri ngucokeria mathani ri ino twathoma nawe jeri witu ri na tina uru tondu ni kuruga turaruga itha ri na tina uru andu ngai ri ndiroria kiuri akimwe. Have you been a parent that the Bible dictates? Nie na veri, ni tutuwekete ya shiari. Tu igogona lia ma, bere ya sianaisi. Sianaisi tu onagata igogona lia mudhebao. Niturare kanila, we are still on altars. Mwanoyo ujeri wituri, umuhadete kigogona mudhebao. Na todu nirate tari. Na niwa wabere kugashia na situ ile kiruori. Kwa ukoro ware kere hiyo mwana wakua tali na kavari. Adhiye dhukua shamani ya naito isi ya kero hona kimwiri. Siya hama mwana waku. Na thaisi ya mwosani. Otana bakuga hakietuli. Mwana usi wa gio kilari. Piyo piyo wina mwana wakua ware tanyi na kanaide.
0: Keto betu ikirie, Pastor Mike.
1: Right.
0: Toso kere liyari. Nitogo dienabere kumahau.
2: Gukena FM, Rubatob.

0: rwimbo top.
1: Aya mari igweta
2: nijitago wanda huu kana wanda huu
3: nijitago kinyuste
2: kinyuste
3: kana ndewa
1: ngumo yao niguo ohoti wao
2: nijitago mbote wa jogu.